Nang di tengah rade leng di kuban jalang usang jika sengne ala di balu nusang tira busang bung di balik ngak di

0: Pare ta piya no go nani piya ni o putongi o na vi ma tan ri di pa ka o le o long lan yo
1: na ne
0: putong de pa ngan sa na pu song to ba.

0: Ubuntaja antrelo kina nganurip
1: bayakan re.
0: Nang desang ilo ala nati di manitam nyamurip
1: bayakan re.
0: Nawi hulong keking teri balan sanling nganurip
1: bayakan re.
0: Tula di kaki na taubong di balinga tek labang tingan. Hak de ka sayo ke long talam
1: bo so ta
0: idang ni
1: le ate
0: na ben tu du den dak de na anak
1: kula
0: nam
1: ki do ke
0: na me tu du len tok de na do.